sa famito apoko ko yo yewuha e na manka e asoja yewu famito apoko ko ya yewuha e

0: awurade sɛ mahoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ mahoɔden sa ɔhoɔdeɛ bi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtom dadeɛ m na wɔtwa ne ne hwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo wɔhenni ɛnti awurade ɛna da yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛnwe kɔduro honhom awurade ma yɛnwe kɔduro honhom na yɛtumi afata w'ahenniɛ o jesus amen
1: menyom toa yi mu

ma wo de sa sɛ me bɔbra bɛ sɛ fata wawurade a papa yɛ kura me wate labreka baba be papa sɛ ma wo de sa sɛ me ne wawurade bɛdi nkɔmɔ a awurade yɛ akura me mu ma wo de sa sɛ me bima kɔma ni ma bɔbra bɛ tene a yehowa yɛ me nyao me wate labreka taya Kristo sume mo sama wodinsa ma wodinsa sa me yade ye papa onyame nkokro boafo ya sume mo sume mo awurade ya sume mo ate ya ama da sabre kata kerane sɛ abraham ne onyankopɔn nante nokorɛm berɛ awurade frɛ ne ka kyerɛ no sɛ mene onyankopɔn tweadiakɔ nante m'anim na yɛpɛ na mɛma mapam ada me ne wo ntɛm twerɛ ne sɛ ɔyɛ setie no amen

waka na ba mu o sɛne ana sɛmdea wɔne adɔe adwo wo so wɔbɛyɛ wo sa ɛba no waka na ba mu e sɛne ana sɛmdeo wɔne adɔne a adwo wo so e wɔbɛyɛ wo sa sikasɛm no waka na ba mu sɛne ana sɛmdea wɔne adɔne o adwo wo so wɔbɛyɛ wo saa tie

pamuo hey sania na semtia woni atonio adu wuso wabaya wusa waka na pamuo hey

0: Kristo ni bema ani ana wo bomo de sa wo ma ebehuna urade fi se wo sisa wo firu mofrasi hunu choro no a akwada wo beda hunu choro no eje se eja ni ana eboa no ate ase ye je se eja ni ana eboa no media mimitio me ka kire me yire se oh o fresh of mama obeka kire na me ni ni suade me ka kire ni pension me me de bashaw pa mana brush me de bahwe nkwala no ebi ni wadie mnu mie nu bedini ye de bema nkwala na di ni emie nu adakom eno se ana se wo nwene mo nam se wo nyese me nwene ho me kuta twere kronkron mu me dwene ho ma ne brush na wo anka san so ye dansefo na emo me ma no me wo ho asudie amen wo tu obetimi akoya adjuma beta kwada ni timi nkoya adjuma so atase yo AGB on mu abofra ni duru a government jitum sa kwala ntimi ten ho what you say ana urade famu no ansa na kwala betimi aten na kwara na waware waware na urade jitum sa wa yedai watene ho sabren wa union sa firi wo sa ase wa intra firi sa ase don senate me so fala sa kwara ni nu that age no ese wo kan no hwase ma kwala na ni nkan ho ma kwala ni hunu se ne papa nie amen ya dia be ma kwada na ni age e wona setina mu ma kwada ni hunu se me maami ni me papa ni me pebri biala me mre tsong chanete e ba sa kwada ni life en sei obi ntimi ntini na adwen e din so bi be dane akwala na adwen because we cry for we are maami ni papa ni be yama no tsong chanete better kwada ni pebri bia ha ya dia tenye kura ni dikan kwasem chao sa ni ye dia kwada na tem amen urade muaye men kasa nkwachi mede manushi mitu onyansanifo obiela wo tie mi ode eba aba sasi so se watu na kone a kone kwehwehwe no oba ne na wuja no akwada ne de oye umuja ai wabani ya baifuwa na mma braba asa mi ko baby nne ko piam yo so ni ne wede kwana kwafa nkwala no amen
1: amen
0: pato ate ase se watimi ne baifuwa wode akwana kwafa baifuwa ma no na be hwe won amen enu nya nyina soo won se ne tie ni e ukwa no na katro se obani ya baifuwa ti pam no no ene ne ma no won ukwa hwe ne ma wan shane ma akonya kurase ni sofu bia no adada wa atua sew ne akwala enkwala ne ntam amen
1: amen
0: ai na nkwala no mumu ade no ntima yi min san firo musoro wo boa wo no ama omumu ade fi sa sa utu akwala be sey a efiri wo papa ne na no mo ena mo ma akwada ne sey sa akwala be nyansafo agyina mo so akwala ne bu ade agyina mo so because you are the first teacher. I saw Baku school. Skuku na wakono. Akwalan be huwa dia. O kan hubi. What ya say? O kan hubi. He saw pomfri school ma dia kan yanani ne wofi. Amen.
1: Amen.
0: I saw kwada kwa Sunday school. Akwalan be huwa uradia semwa. Wo wofuano. Wo ye in charge. Because from Monday to Saturday. Wone na wofi. Sunday ne pekran e only 3 hours. And wakwa ma Sunday school teacher achele na dia. Meboa dia kanyanya ni no ofi etia kwala ni bebua dia feria dia eyehwanya you are the first teacher ewurade na besha onsa enti meba mbua dia meba na yesei eyewo we are responsible for it.
1: Yes.
0: Amen.
1: Amen.
0: One kasa no wo problem, that is why akwala na timi asai wo no wasai enti na ba asai no. Amen.
1: Amen.
0: Tienie o no kra na meka kire no ejanom Bible se mie nyi ye ma abufuo ye ma ye ni mra ye hoso ne ye hwe ye ma ye na mofra no eye ye daache honam fam tenie honam fam mofra ne ye daache ho hon fam so awurade anu masam ye daache amen
1: amen
0: me patro ate ase ba ma bu hon ma akwadworo o Bible so akwadworo e ma ne matimi bu asesa tenie Entina Bible said one person didn't sabe adwuma mani nidi tienie e mani nidi Bible ne kayo wasi